Don't touch me, mate. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touching in mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. Intimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.

Toto Kimmex. In your welcome band. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlacopoya. In Yowal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetzli. Nehua. Yowal Nepantla.

Toto Kimmel. In your wealth and fund. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.